0: Yes, and there we heard from Black Bala Music with Good Times.
1: Ya kadu maraga nika kadu ter mar pompan matar lagi di piria ngara community pirim lagi matar ga di piria ka kadu ka matar nga lara mata pompan gutkut kadu mana matar pompan gutkut lagi di piria da ka lagi lirwe pana ka bangabun takuran e lagi ta malwana iri ngurban namnya ibana ngitkit mangini paranudol panam Nini edare kada nini ka nanji nir ka manare akut gime gini pin safe no nini edare kada nini nanji ara matar di piri ka nini nokun nanji mara katarat no panyu alo nanji nir ka nanji di piri anokun ka tunu ji ngar klinik ka nanji ka free wa
2: FNR sponsor.